0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ji mo ta nong ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju zing go mo chong ma ge ge mo ta tong nyo se wi ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao ri wo ho yo ba zo zo ji zha mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zo ti mo ni la sang zo ri
1: ore ji ri
0: ji bin zhen zhe ho yo guo ya bu dang
1: 好有了,把做进步没有危机,层面,解决难困难,马上有呢,也不有。

0: chal nye tong jan me chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondi toal dangye yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chansu chekwe nanga pani dangdur ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di tsubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu wain langgangi ti ju da chapra chebe ji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala
1: Tangazo

0: Roni chika duk tenki shekende, shiyu kuyuk soje shengdada mayinpara, rukkibo yin. Gangza so yin yon, rongla canbi choni shetabhi demju yue ge song yue.
1: Rede, mayi mtsi shetang ge rangli meba gala yin. Nganchi yinja tongna lan zibi uchou shiju de yane rangki rangna. Ninge da xiangbi, linge xiong dang.
0: Doi ngomi semkyu hiba na, zawa ni dukju meba danda gani yinde. Gyonong dong reche ji longmi, rongka rongla semkyu dreju da yinla. Nje tindara, semkang je pamka pibi, pamka yinye gini jong me.
1: Dina, gari yiki dang, gari xiong dang. Kari suna su de da chama, zon je bang to su da.
0: Rang ki rang la nying je tong hya cha yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nying tu duk bi zama po chu tong. Pama pen che, ganyi lo kar su hya cha tong xiam je xiong to.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang da. Chi ji po chu chu la nang we, ngan ju de yin do. Rang ki rang la xiong yue ma ri, gali yin a ye, song na ru.
0: Ndorna,
1: dutere ne son, tsoa jidara jizin che yang, rangsi rangla wangwi, tsela goya jini, rangki rangla ninje dang, rangki rangni xiangji xiongun zuru. Senkang chuti la donha nangdi, senkang chuti jia zawa xibi, detangka rangni dang, detangka xiozu zhungu.

Kyo lo tsoba ta, kyo lo jalo le. Kyo lo jasi go bini ki iso ngi brado, shekhan kuyo sung shu jindu hi la zisung yu jih ta, shekhan hi brada brado ngu nang doi di, do dang si bi lan lo kung sung jo u kuyo.

Manda mi bie zatong ge tian de. Sue mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Ya zhu ba nan ba, da gong la nian bi lu ji nian bo de ni na zang go re ni yang li ji ba, pa mi ci di da ji ma gu zang zhu ma ya dong yi lu ji chong zhi xi ba da, ji ma ren qi zhu ma ya dong yi lu ji zhu mi zha zhu xi ba di ni zhi. Zhu bo so lu ji di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie qiu le zhi, ka ba an zhang na le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun zhi. Ya zhu ba nan ba, xiang la nga zi yu nan ju ji zin ba bi re go xi bi lu ji do, long ching ka ba zong ya xi bi na zi lin zi zha zhi xi yo. Robotso, Gabo Trobo Yungwi, Jewayo. Tadarinka Semba Pirego, Sibilinzin, Nona Sembapo, Dinzi Jabo, the Pasan Wamo, Shamba, Taron Chudron, Tatsrindo, Bimba Trashi, Socia, Rego Sibilizi, Tatasiobi, China Bangazilinzina, Shober, Gasheji. Tanga Zungun, La Sembapo, Dinzi Jabo, Lassa Layo, B, Trobo Tangila Puluzi, Aroye, Sibati, Nyadjanyanko.

Chobo namba, siyang la lhasa ni yinbi chobo tatsirinka nga zilin zila kabar jani ji ba doji jia gudong ilo ji pama la shiba di jay donru ji si xinga. Yaya, da rinji jia lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mendu xa ji yinggo.

Chobo namba, siang jia lo yi mei du yi bi sa cha si ba di. La sa gundi lin du yo bi sen pa bo chong mo ye re go xi ni. Chobo mo ci xi do bi ma bi yang. Da rong lo ka la yo bi zhang cho ji la pen ni. Mao lo di na go so si tang tang. Xia wa lan ru yong yi mendu xia ji yin si. Ya da nga zi nyang do lo yi di che jia chobo mo so la po go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi tang shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi tang tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chang chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi naso nyongri nang tukiri.

Then young jiggy say at a co need on shepa go to at Massawa. Coran the neighbor the sage jiggy yend on jenny, any narrow to jenny in jimmy get tendrick. Yiggy jim by yenza, until young secure. A team in the cellar, go sage la majorna, any go ranja mapel zone. A coron a rantog tony any need on shepig. So a loss of what is so sorry, Gonita, Narus of which in the Meba. When the Koran Saji, the Java, and a Saji la Yerna, any cook Naru de Latini, any Sajik Danante, and Naba Nasuchiko, get to Yapa. Chepper Latini, any Sajik ye get Kachi Yenaya, any young Cheparatini, Aniko, a giant Nanger, Mada, a Naru Cheva Mada Tengdua, but that is what the church and young Chavar is. Tavija Saji is saying this, and Tatako, or the other Mada. Saji yige tiso yinji na, yang la ko tu magi pa, ranja pe wigo ni, ani, dai ngaru da sabo ji yung di yue pa. Tani, nyingba da chiri yisai dira ta, nganzo mingga nala otsu hibi ga tani, mingde da pa nam suenpa yina, otsu hiba mingde ga chahi ngama akhenji u hiba te, yang yega nani, ani yang nyingba da eri yis. Tani, nganzo yang nyingba da ko mepika, Ani chalan debik jai ngarok chalan debik terik yang cira te eres apa ina utuh hibik ute tani yang gini ba ute mares on akhir utuh hibat te utuh hibik ute kandu cira es dila cawi chani ko yang dah saji ni kan debik ko dah cira es waktu ini sila utuh hibak ute tani yang gono yang gini ba te mares de yang se ni debik terik dah cah cira es sembah de cira es dila ta rangre pela Yanga Menoma the Joata, and Yanga Menoma judging Nola, Ya Alani big judging Seata, Tikorla, and a page, Kibanan Chit, and Beijing Mambojin Zipper. Then the Nanzo Lobby Tomuk, Tene, Yipen Yangagon, Hiris Alanga Kawazans, Lasso Batini, a Shoroka Jeep Dan, and Yangagon, judging Nola, Ya Alani be judging, and Nanzo Yegra. Tinta, Cadete, Ya Alani be judging, and around the Pelaya, Tene, young ass, and Tene, young. Aji, yapa eres. Kata tel kandis aji gigres. Angaso cuaca ti tenaga. Nen dalam ya, sekarang ni yang melom mak orang tu jaga aje. Ani, kedan tembara goni. Nzebi kita tenaga ni yang agi yunji cahdi ari. Di ni tiga nong kita ni yang agi rodan ni yang agi pergi lah sebab cuma tu jaga aje. Di ni kedan yege ke. Di ni datu dengan naya tang tembara. Di ni weh cara ni peran sebaya na. Ani jaga aje. Kei gong rotan de chema chigi na ngansu pekat mebar. Deni paru la cheba yog. Ta pe dati ji lugu wanda na yapa yena, yang tini igi tsumbi ka tini yang ye yorwa, tege matula ate tini ka pe rang dati ka lugu wanda tamba yena, ani kile na tini neji mabu nima gresi ya tesh. Ta tere gazu papa de chere isa dita ta yege ki yawa ka nani, yang ngansu peji yege la tini dai ngaru ka chani yawa chishin. Ngeje kiba mambo gata datte giona tene chungyo ta peila dai ngaro ge chani dai ngaro ge chani yena tela ji ngayos ani ngaro trambo chenda kupi ngaro chenda mebi ngaro chenda ding ngaro chenda tebi ngaro chenes ye par tege no ta trami ngaro chenes ya te ta pe cha yena kani amar ge patla tene ya i u ye ga ya mayu ba ta deso ta butela Ani ngaruk cahdi ya, ani ngaruk trambo cinci risk cipar. Taka, kah, ka, nga, ani cha, cha, cha, nyala asoba. Tiap hari hari macam itu, jah, ani ngaruk tu trambo. Tiap dia main apa, tak nyimba tu ceri jenah, ani ngaruk kupat cinci. Kupat dia, tak yang guna yang trambo, tak kaki gugur, kaki gugur, kaki gugur, kaki gugur tak. Tak kani apa kerja sendiri. Tiap tu cuma rere lah, ani yang jadi tamu tu, dia yang mikas lah, ani ke nge lasu ba, tenjek tu ngajar, nganjur cangkuk. Tenjek ini lata, tiap tu ngaruh tu, ani kuping ngaruh jadi cangkuk, yes, kuping ngaruh jadi cipar. Wah, tiap ini sila yang jadi tamu tu. Tenjek yang ngaruh guna sembah di ceri jenata, mebi ngaruh jadi lata, di ceri sendiri lata, yang guna yang nimba. Dekhu par ta ka ningo tu de amar bas aji sanji bo re re la yang ji ningba maybe ngaro chi de jang na ani ku ku go ngo ani chu chu la so bata ko maybe ko wa ta de ris chi ba de so ma de ani ngaro go na maybe ngaro ji ris chi bi ge
아니 drink 나로지 얘기는 까니 아마르 바디 얘기 사지 리리라더니 양지 선바 아 드니 drink부디 제용 가서 아니 케케 게 라서바 찬으로도 와 드니 이들 계속 조만하다 나로부터 drink 나로지 얘기 그리스지 바레스 아니 떼바세디르다 양지 예바 어때 사지 까니 아마르 바 얘기 계속 조만하 레레 얘기는 옛나 아니 코코고 오 라서바 나로도 야 떼빙 나바지 차 데인디스라 아 다 자이 나로기 차니야나 아 드니 Tramming Arujin Yuris Gibiagata, Cooping Arujin Yuris Gibiagata, Mabing Arujin Yuris Gibiagata, Ding Arujin Yuris Gibiagata, Tabing Arujin Yuris Gibiagata, and then Namangan of Jim Mundan over his Teacher is Nata, Ya Chish. Then he asked somebody Teacher is an anin Jaying Arug Tsai Chaniena, Narug Tsai, Tanga Kashikashikan as well, Tsaying Arus and Yasig. T Chaniena, young you get there, young Rixon, Shaker is. The Conray said, Say in Arutela, ne Adam, Hadam, ah, so you are. Ah, such. Ah, such. Tain dilata Tambo, Adabal and Semaina, Kundrumbati, Matzumbata, Kundrumbati, Payambo, my papa, and Rabatu, and Rabato, Tobog Goni, Aniko Telia, Shukshini, Telia, Shukteni, Anni, Dempiki, Tinjiki, Tajin Jigitisula, Anni. Saying Arugunona, Tini, Angaruji, the Chadibar. Tindrata, Saji Sanjigunona, Tini, Ka, Cha, Ta, Pa, Za. Oh, you get ten about it? An incognito, my Jim Bigasilla. Anni, a drag a chada dibig, Narjubar. A drag a chada dibig, Narusuma Luna Hagok. A drag a chada dibbing Narugutsa in my yenza. Antisolachiri. Sedilla, and he giggunona, poigunu yaku. A drazo trabig yig. Tin disla, ka, cha, ta, pa, za, oh, you getting abote, any, saying Arugon on the knee, Aganaruji, yes. Then Aruni by the has, has yet, young Kong, the name saying Arugon, Adan Darunayan, Jumba de Chunzi, Mahlepa, Jumbo, Tamamai, and Jumba de Chunzi, Mahleni, and a Kobagonia, Telemai, but my Kobagonia, Hushi, the Tendigan, then because you get started. Saya bayang sa, teacher itu, ani, saya ngaruh guna untuk ni, hai ngaruh guna ni, ikhlas. Tapi tiga guna, ngansok, saji guna tu, deba susuk itu ni, ikhlas nimba. Tapi ni baca jana, ka, cha, ta, pa, cha. Oh, tesis tu ngan malu yang bikas la, ani, hari ag cha dan dia bikin, tenje ke ngaruh cah, hari cha dan dia bikin ngaruh cah. Oh, tenje yang bayang sa. Ada tesis dengan tu, ini kita ianu mah yang disebut kerja tapa cama, cama mani seni, ani pada moni jo paramak jepi ke ini mah yang, jadang diceri, jadi tua itu isi, ani ringzat, tenen ngaruh tua agunon sembah diceri jenah hari, tenen cerita, kong kaca tapa cate, ani ag cai ngaruh yang kiji ini tengah bodo papi, ani kaca tapa ca, ini ngah bodi, hag cai ngaruh yang kiji ini. Yege tenga bodo papa bika lama ke yege ta ka ja ta pa za wa ya sa a ya ya sa nga nya na ma ra la ha a wo ta yege de nyegi bode ani nga nga no ma njumbi ce a da ge cha da ni bi ngaruk za

thobe sakam che khyachui la junga yong su malen pi ngwen to ngarong ka samchui tan na ro himalaya nda yin he nye sa ne kang ka ro kang ki mik su mik la tan ju yue pi ngwen zin ko na shong yue na yong ding rup ka song kar kya din lak cha ji chun to yin ni zam ling shi pi ma chui chun ri sa wi wo cha kang ri rawa nda yi pa ri tong himalaya shen nui ju kwe pa yong zin jong shi po nren ji ji long su jor wi Da rong ka tongja toja rim yin pewa tong, rang lu te tsum yong su sang. Yong dun chi gopi malo kyodong hik rin, kui hema layu kui chi lewa tong cha kyu bi risui tong rong ting ma shi bi ma tse. Gap hin rin risui tada no, tso du shi ba nam chen du. Zay du yin wong cho bi yu long te zui kya tang tong. Gopa, de hin yu long su su ma tong shang un nam yi to tu pam ni, kun cha jen lam tu tar jun dun pa la tu ke. Ma su su chen hi chi malo ngun so, Tuyo rinpyo para yeta mebi pa kya tong. Shawa ngam tsuwi jirim tong kong hiki chong supta mebi trenkyar chalhame ware yue hi. Longa hiki chika hi. Daga Himalaya risui te. Chongni sa chamsu nebi tingchi zong rwo chongda to kab hi. Ndropa mang tso tong chiduk nyamnyong shepi jirim tong. Yue te rongzhong ka kwa pa tong. Yue kom hi lukso tu daki pariyong yi la kor yunggando. Tengen daga longor. Rawo na tuyge yeju mebi chenyam kuni nambar chaabi hinkam ki inhya sheyin yo. Ji par kawi yue te shonta yue tse tsemo namla zongri rabkar kangchi lumbi korhin. Tarkar chi latu jingba tabi kongrata dala. Namu tsui nyenjib tuyndu tongwi tsensui sheyo pa perna. Ami dreme tong awa tsedong hiba nyili tsuen. Kongrin danyi reju chikla njewi maayi ge par puchung kawi nangyi sunpor tong. Awa tsidong la tsuna, yimni kyung torzuk nrayon tsemo rabdo nowa maapun chi kochan rawi yantsin den. Tekin gangchen yu la tong, langpo tsenga hi, rada nyengu tsodo shayu ketu paba yuekin. Rawo ka puna nipi, rawo nzadin hibandana. Ngarong ka tashu la, gang jamo tunting yip tong hintun rahin. Rawo tali nyen king no, yantsin kiwa rangzhong ka nangchui natsu tongju yuete. Hyokpa nam saa ni yurin maasong war sendo ka nyewe pao te. Gangchi tsemo mando to ngon patong. Sangwe la nyewe pao kap tsamla. Nzanding tsemo ro longbo dango tsukte, trengkar chi tarjo rongjin ngong cho yindu. Nyeshe ngakya tsamni, nzanding ka kepa tamke gangroi chi dui chi dimni, rabri li mengon patong. Nyema nangchar tsamla, lumpi gangkar tamke Trin chi dripa tong khyab ki, tadak kong na nipi rawo chong ta nabdru gang chi targwe kapo thukpar yo pa shi. Tse mo rgar namke tong ni karwe kim kim to chohin yue mu. Sangwe su kawa simsim papi yansin chi nong tsui te. Rawo la sa chong hin lenhir chi kalung sapa nun pa shi. Rawo ka jiki kawar njondo mong hin, kisi himur nangjo she tse. ngan chu thwa na khwa thoma pa ke boyuk ton ri hi sangu chi trai chi kya pa tong do chung che wi khwa re mo the to pa yong ta ma ni to boyu nya te sangu chi trai chi par wa tong tu nyam to zun ru kha wi da ma na cho pa gong cham ni khwa ta sha pu to ra ta bi yong hin hlin war ja te ko yu ke thong chi shi chi ja yong ma zin par nyin chin tu ni pa hin chi nyin ni par cha thing thing ke khwa rim hi sangu ne yo go chu pa tong xiang xiang tong jowe rawo ka gangchun ram to ndraya tong ralu tadung chulen pomu tsu yakbi hulam jama chohi kyanin do yen to yu chi kwepa layong rawo ka thani kowe gangkar chi xiam to lun chun dropi tsu tong yara pang tong nor zar so yue king tano luksum tong reishi chi socha nam gangdui tsachur roa maze pama palu tupur yopi nachi chi ne laja kumi tuinde sungen parme dohin ngacha rongjung kham khempe no wome ko khimbi chonong tera nam par nje pe khuyu ko ko pan di no ropa chu rongjung kham che sem den tong pempo thada la temi chenjo hyuwa tong rong rong ko chowa tong thensi la ga yin she yin ma ze bebe san ri chen ropa chu maram ni mara par hin kham tero cha chu sari thong ri che ni ke ni chodu shi me yon rong sor cha me yon ga nyam pi ro ko gun tu yue hin Song long yoro yi gangchun ram ki pangza nam, ngon jang chen che shewo te borbo sheba na, adi rong ka kongpo li ngo duen tsam che sheru la kokta sheba tong tsung hin. Pangzi sem na to la me to ma chung nying gyebor hi ni yoba na, roo la chika hya sung hi benda tong wa tong da. Tachar nye kor che pangkuk to,

先做把东先给他切着就没 Pacha rongyeng donyang menba soja jichin tzaguba le. Rongga lacha teja nongzo kona la pindi zi ma wu. Zacha jebara kadu mabu rai de troma zhadong sabi mabu. Gaxia su mungbo sa gu xin. Serai de da na sengkara chie zhabi seni sewe rongzang minze sachar ye. Deme ngola ki jong yei jowa dong lo mu dewa nongzo soju zi to. Nji zhadong, gyo nong. Rongga mbi jian minbin dong posang la suba pachi tangwa dong. Lepang jianjin yan la jiechil la nongzul tangwa. Nyinye dong ka jawa suja ongi yei jowa dong jitra jiwa duzi. Jaka lin topo zangla dangsi ja gongga nongzul de dao ki tsu zetar. Pangka zi ronggara dong ichi xiwa kasao zede lo zi yin da yirne pongba segu. Roya tenchi zizi ma zi chinchin denzo ziba toki la zawa dar. Lupang jianjin yan zi, qi da la ca xie lupar mbi gu ba dong, yong na rong ni zhuxian jie wi tiandao jie dhubar jian gu. Da mu du zi zada jinlang da xior zi, yin di jipin jie lia la xio ba dong, zi bi lho yung gan ri wu yai chong ba xie man zi, zi ba di wu ga zu su chong zi gu. Di da la zi na, jian ni rong ni la pang ni li ta to ba dong, ma yin jie zikar tong to la, xian ting ga ma ka di yong su chu zi to. Nini hata ge nga zo dong, ho yung la yo zi rong ni pinsang zu bar dong a dong. Xiamara na jie zi bie dong a yong xie to. Za tang jie ge, za xie kuwa mungbo tang ni, cho jie jie su ju jie di, ma jie ba xiang gang yong si xie gu. Cho jie xin du bie, za jie mungbo jie gu di. Bier na, si tu cha la ma rai dong. Gu bai mie du, nita san zin, gen zhang su da wo. Za jian da da ge, xiang gang jie ne xiang nyang zi to la. 你这个情况用，先叫是懂得。

Singa number 2. Data chi che sing yiban de ne. Ba yong lung tin yin tin li kong kam ke lung tin ja. Nga dang ngi ji bi hulam hie bi le sing ja. Zan ju mi sa le sing shi.

singa number 2 data chi che sing yi ban de ne ba jong long tin yin tin li kong kan pi long tin jia nga dang ngi ji bi xu lam xie bi le tin jia zan ju mi se le tin shi

0: ko syangi gun chu le shu na ga hi gong ba de ga hi ge ju chu ba ga hi la son de jo se wa so zi zi wu ru ki ki de yi ze zhe gi no ju de ba me la lo zong se wa yi yue ba de tu no na ka ro de zi zi ji to de ne kong chu ma jo ge de so
1: ko re so la nyu tong zu yi zu Dino to Alma Chenyo to Chenazu Patan Hemony Posati Tandu Hemony Tasati Jundu Hemony Yashawa Zongi Konlayon Toshiji Songla Tinatin Chuchiji Shinla Matupi Posati Chiti Hyochei Chindu Ching Hatian Dubai Dewe Chukin Ai Kalanyu Ronwi Saton Jonola Kondocha Homba Shashuna Hisula Pochon Tomani Yedotonwi Sachala Honchi Kolo Konayon Rapi Wado Rain Jimbako The Tumeji Shawa Yimbena Ronwi Sacha Rondatu Yinji Sacha Hontoshu Judon Kachu Menaga Dea Dimadin Chuno Son
0: Dere Chuno Chido Kondoki Chutumasi Tatar Jibu lo jing ga hi yi dengi nimbo la jue dong kanchu min na gawa ma zi. Dalin rong re la dengba yong min di. Jigin lo zong ki sewa ta do hindu pe. Pu jue dong kanchu min ba hi ki to la mba pa si gyu. Wan chong lin ji lin ni rong la dengka si na ngot sa we. Ngan chun re yen ali min dwe pa ta do. Chi ka song ro ma nang ye. Tong ji la zir che wa. Deng zo la ju che wa nga po. nga tong de lin do kong zu ji zhe da lin xi po zhe yue mi do jia bu yue mi da xian li ba xian ren yin da zhuo xian zhe tuo rong jie de zhe la zu su
2: jie jie zhuo bo la jia gong mo ci san dong ka song rong ri pa zi dong lin wei dan de no zhe wo chu la mei kong zhe wo chu jin de da lin ren tian bo zhe wo ge zong de nian xi ba qiao bi zhe ma do Di ding song lo bu xiong a mi. Nye ka wi to ma cha pa ne di ka song di ring pin chue la. Chuen da cha rong re zhe da na za nyong za chu mo nyong tun la. Pa zui cu ce gong yong me. Di en yi mi kong cho di. Di da lo di ji nyama la chue xia na na wa ni wa la. Dang sa ba jie da hi tui. Ni zhe wu di bi na la yong chue xia cu yong dong yong yi yue. Hin zhe da sa dong sa yun yue. Tsusa tong puzan janja yin. Nga mi sa zu xin se na de luga xi yu bai chu. Tola ce na tola ce, dolan ja na dolan ja. Dinji lin hi shokhu se de nian na na yu burang re ma nian ci ki zhu ki re.
3: Zhe wu zhe la nian ba ci. Tong gong mi nian ki sen la chun. Tong de la tong lin ja hi chun. Nian xian cu tong chua mong bo ye. Nga ji ki tong lin ja mi ri. Po ra ji ki lo ze li. Pondi sunki lo zong ga. Nien da chua nebi sa cha la. Gebi nilai jo jen yin. De tong cha dre la cho pa la. Hyo ji tong ni la ndu pa mi. Che de wu mong yung pong wa kong. Dre xe pi lo zi ngay hi. Da da wa ji ni gu de chi. Nien xiang cho dre toa chen chong la. Ko mang ke ne zong be la tong. De ba tu che cho.

0: ཁྱི ndendra chupa tseji, tamun yunze yunra tsehen, lasa chungchira loka tsupe chupi, lang tsikeja pechawa xebra on tumbo toba tong, loka chungchira jisa tsupe chupi, nianxian xeba tong, nianxamere jisa tsupe chupi, njimija zedang xeba la, on niba toba. Gala tangje jiba tong, dujjai la caosang ca xeba. Sano lezo pe zashe jiba su la, on somba toyeba ri. Lasa loka tsupe chodianpa bima yongjinji, lang tsikeja pecha xebi, xeodro tenu. Loro jiji jibi, lang tsiki xe loda la xebi tangji linye. Xizato sijo la dine, lingwa la njidu zangzi linwi, xiozho de, gati diwe chibutu, chutian tuje rewa yeji sambari. Nyingcha chungje mure jiza zubi chutian ba cheren zumu, nga zu xiozho de, nyingcha pali zuzha wo, kato zuba xe tong, modi jujibi mamu xe warji, zedang korji, tangji linye yeji sambari. Nyingcha chungje mure jiza zubi chutian ba pabu cheren ki, Nindar no nga zo hiyo zho zaga o nipa to zongwi, sengla cimi te zonghi zongbari.
1: Daga le koni bai ne choro, nye do gen nipi, mandam chamdo, da ji ya zun hi jibi man cho rangi jindrin do hi gui to, jang hi dan su jun ru cha su ji, zhong chi rin bi ta dur hi yin. Chando zhong chi jie zun dan chu ka ni yin wi, jen xio ba chu, musen go wi, lu yang dan nying jik din bi, ru yang gin jo ko tan zho di, ma re ka ki man cho ji san bi nyan jo ro, mwen ba xie ba zhi. Jan yi jie ta du chue, zhen yu ba chu, yin jie dian bie lu yang tu di, dan gi, ga jing chua dang, pa yu la ga yin, zhe dong di bie chua jie li jang bie san ba chun ba xie ba zhi. Ta ten zhen du tu da dong, qi nga, sa zhong lu yi la ga ma nguyen bie jen ni, zhen yu bie qi li nu ba ra, chui gang te tui ba dang, yin ni, sa zhong zhang chui mong zhang dun ju ro kuma dong wi, yi ren man chu ji sa zhong nu ba, gang li pa wa xie ba zhi. Dekei rinpa tangbu, chai tuan ba zhungu zhang nyongmure ruyang kibi tuncu ji chungma, bai yung ruyang kibi tuncu ji chungma zangmue, zi yu ba chungma chungpundo. Chamdu zhani cha ji gongpar yungwe, rwa yue ji xie ba zhi. Zindu di ban di, yiram ji, rikzi la gabu xinkin choro pinchu bari hibi gada hi chung yue jin, nu yi tu ni, chamdu da ji gongpar ji namba, ngu xie ba zhi. Gai ni bi mandan chamdu. Da ji ya zu xibie jiang yin zhen du nong an dang bu tun kin dian zi ji. Pa yu ru lu rei li ma di bara pa jin zhu yin ba tong ge sen nong ga bun dou. Da ting jin zhen du tu ngi qi nga sa zhu lu ye qiang du zi ji jie ba lang di qiang du bu chou ge san bi nian zhu dang pa yu ji cua sa ba nguan ba xi yue ji xie ba zhi. Su ju ru qiang zhen du ru xi yu du na nyang ji li du zhen yu ba qu bian wang zhi yu du. Radang zhiyo su hi yin, xiebji ca cu bu hi di, zhen yu ba cu nyingjie di bi lu yang jin ju ku cu. Zhonghua yi su jun rin di ji, deng ta bo ga yu nong du ngue ba hi bi, sa yu ngue ji zi mo wa cu ga su qian bu tu yu ba zhi. Gai ni bi mang tang chang du da ji ya cu hi gu bi wang zu jin du cu. A dang bu tun kin su na zha hi ji.
2: Tei tenga le na ta xi pere sa re me tse ja che li zo li che yo ma nyu. Tei le na ji khab che ka di, tang si ju zang po wu che ka di, ka di che po yin ten to. Tei le na chung ra na pa ko le ene ene le gu zo sam li shi sen pa ten di sen kyu ten de yo la.
1: Ta ten jin jen to nyi wa di, Zhong Hua ye pul yung su ju ren ni ji yi wang chu xiu nguan pa ma si yi rem ji rik zari xie din pa cu ye xie ni, Zhong Hua mba ri jing ju cu ban zu ba tang, su ju ngu mi xiu ya ren ni yun zi xia ju ro sun xiu sa ban ji yu ba si. Cha no zhong chara ren ni dan yu gu ju dang zu yi su ju yun ba ju zhang yun ba zhang zu cheng ki. Jin du di yi rem ji ren ni ji sun xiu pa wa ma si ngu mi xiu ya ren ni yun zi tui ju ro bun de tai yu. Li qin, ngan chu ngumi xiu ya rin ni jie tuan gong cu ye xie ba tang, rik zi ra xie din ba su yung xie di, su ju ju zi ra yun zi xia ju ra gong di dong ju yin xie xie ba zhi.
0: Daga le kong niya nita bie zi la, jie zi dan niya jia gong mo, bie jia rin niya ji zi ra tu qin gao song bi, zo ni chu qin ngamen xie xia rin ni lo mi jia la ye xie ba ra, rong chong jong lang mo cu ba la chu tian jia ba ri. Chu qin di na jia ka rong bi, ngamen xie xia rin ni lo mi la ye jia di wa zi di, 从俺家牵着马，刘明清

0: Sikna wa tso, tata chi jia sing yima de ne, bejo long ting ning ting li kong kam ki long ting jia, darin ge do ni ki ban de yin. Yang la gu xio chung chung, cong lam yang, ning ting yi tuan li, pe jin nyo li hibi gu xio jin. Chan yung sabay me sun dong yin sin ba dang, nye wei cho yin rin wa, ning ting jia zhui ci hai ba chi wa, gang qiu yu jun zang wa di li, bejo jia ngo jang zi yung ku li hi su zha bi, ning ting yi sa yi la ka dong ma la zhuwa xin ba dang, ku wa mang wi gu xio da bi jin. Deng yi sun di sa zong ni, da qi yi sa zhuo xie zong ba de, zhe yi qu jie mi sa jie xin kan li qia yi zu bi tu, qin zi sa de jie li xio dang, bi da de jie dang jin xia yin jin ba. Xing zhe xing zhi de wa xin ni, san tu qi ding gu yi tuan li jie, bi qi tu yi pie ji lan bu de xio yi ba di yang. Xio lu nin dong ni ji li gong de, zhe yi qu jie gu yi tuan li da dong, du chang ka xi jian de ba dang, yi qun mie bi ni si jian ni, tuan ba ma wa dang, bi qi xian ba, bi da mie ba, cong lan ya bu mie ba ji ji jian li, xing zhu ba de yong ba di zang mang bu mie. Ni dang di jiu du xiong zhul ne, xie li sun dong ge ba de chue bi sa jia ni, gu xi dong chu qie yin wa li xiong wa xiu shi. Lo di le, zhe yi qu jie gu xi tuan gong zuo yin bi shan dong xin jin ni, yang te da shan xin zhi li ri sa bie ma gang ci yu gong si din dang xie di, bai jiong shan jin di tang tuan li ci yu gong si zu ni, zin ba zhong zuo ro, mu ni jia xin bi gu xi dong chung din zu din yi zhun di, ke li dang din yi du chang ji song zhe jie xi tab tu ni, gu xi tuan li jie zhong si da ji la, ramdi xia jie cao xie xin guo cao ye.
1: Kili ji ma ngui dang, la zir chung ra ji kong tui xie jang, sa torun den zo xie jie di, le mu xie ba zang ji zhur tui ba xie di ni mi. Gun ji ni so,

yashi hu lejong zo ba tang nyan ta gung ning chang cha thong be ser ba ti gi ku gi le ta na be na na thong ma ta ta ngar gi gi me ren ba ne ya ko re ka de jeb jo nim bo pa tong ning ser bin gong pong tu ju pe ta tok bi da da ya nye ya cho ya so ho li pe ta pham na sam sam ne ri tin drop de de che thong me gi gu ma sho bro na po tu du yo la sho ten da la ce ma jung na nga chang cha thong zi me ma bu zo ne go po chang cha thong zi da mo hyu tong ti ba gu ya len ce si ne nim bo ga la ur den nam sa cha cha khyang pa chung bi tu la tong ning ser bi nim bo ge zu ye tu chap ge zai mo la te ba ta nyam ta xiang ge ka xi to to nga to ba ma zi de ge na ge xia la tu du jia shou la ma ge sa su ma zhe bei jie mo zhen du dor jin jia ge e lu tai qiu xie bi de jie wa xu bi cu cu la se ba xie ba xie yin du jiang ba pe za ma jiu ta lan da jia ba da ber ge sheng chu bu da zhe xian yan ro ba li ma to ma jiu bi tu la nin bo pe ye xin ni ma ba ha ha se ne ge mo zhe gu xian ya ko de nyong ta pa ye pe men de tong ni ma zhong da li ma da qiu jiang ta to gu xie me ge mo tang zha ma sen da nyang zhen to ma tian ni se chao na bo to de jiu me se ba jian suo gan nan jian me dang zhen yin la suo xue me se tong xi du den ge me de ri dong nin bo gan la jia du mu xia mu gu xian ga ma ye ri de ju de ge zhe ge koma chap de ni chang bo dou le la ti pu ge pa ta zo le ma da pe na pe lo un ru ri nga nin bo gin da zhe pe ge ju he ti mi ju pi zai ka ta ta ti to ma xian da zu to ri ye ge xi la la mei jiam so gan da zu kan kan ni mi xian da dang no go tong a no dou na xi te ma me no ge din da zu ta me da sen na nin bo ma so na se ri nin bo ta lu to xi da ka te sin bin da mo te gu ya le zhe xi no ur de ma sa da ta xin ta ba ta nian te tu du xie ju ta la xi bi ya mi tang ta tong zi se ba ku ya tu te bi xian da la te ti la ta ja bi son da mo ngo sa nge tong ne xi xin tong ge peng da da de le ma chot de xi bi ge ne pe xie yan ba tang du bi tu la pa ne te ba mo la ni ge nin bo da tu xie bi jian zi to hu ya tu te ban da ya tong na ta gong zong zong song bi ge tu la su di na ta sha de ngo lan do wa da li song ne te re xie ti hin go la la so ba gong ne xi ne ma yo lan ge sa cha ta le me sa ba lo dan le ka li go tong ba ku mo ge na la ya da se te ser bo gang la cha yan te kan la ho ge pa zi du tang ma to bi lu yu nan pe pa da ne ge fa tu nan la xie xin xiu di ba da ho lin ka ge pa tu po ne nam ta ha ga jin du ni ma xian ta ni ma xia ti zhu gun de da den du da ba zi da ka zu ye pa la ja zhe ge ta kong da xi ne la li ga be le lang ba la li ga be zhuo cha ba la li kan sa zhe mo la so ba ta lo ne lo ni ge rong ge sa cha la ni rong xian na bu zong se ba gan ba pu ge sa chan ju ge an ta ta bo ta ne mer ku ta wo jin da da be zhe ge ni ma xian da tong kin da be jian sa zo ju gan ba pu ge sa la xia ren de tu la pa song de li ga xing me da ta ni da ka la chu bi ni bo da ye to ba na po da la so ne ku xi ye ka to chu bi ni ge rong ge sa cha la go ya me jian ta tong be se ba ta ne da tu tu chi bi pour gung la lomba mo sa chok bi li na ma tang ba san son son na tang ba ga ga chi chi ngon ne ne chok bi ba da ho tu du mu la lo ni gu rong ge sa cha la ni tang ke pa yan chi ser ba pe ma cha ye yi zo ta da ta ha po dang chung nang ding zong ge na la chok bi yan long xin po la dom nam ta lo ma de chu ge ge ngon la xin da xin na chang le ri go po chang ta to bu ser ba ta men zin na po da la son bi ge tu la da na po se son yo ba ta ge shu da ta ha je ta ge tang ma to zo ka ma da son na tang wa lo ma de chu chok ge ngon la ne ne di bi ge tu la la pa to la yi di chi ye ge ting gu ta sa anna se ti giden te jasi anrum bum se ser barun se ti yeg ganto li tsere chen ne gerbo yem yem na so batin nam ge kun du tar kar bo nim model chen ne nyen se ge gerbo yem yem ni ton du ji chen bo lak dom nam se du du chi be che la gu mo gur gur chi be che la gu sa ta ren nim ma sha be tun nam mon do jasi da la ri zam bi tang wa ma tom na ok chi ji do ta bo le ma nga jasi anrum bum ji se na po da la son be tu da ta to ge tang wa von zam be le la che ble se la ma da se na jasi ma ok chi ji do gu ma da mo me ri ran ge lom bo te da chi bi la la chon emek ri ri rang ri kozi te da xia bi la la xion ne emek ri ri rang ri xiu ma te da xia bi la la xion ne mek ri ri rang ri lo ta te sa xia bi la la xion ne en li ten da me ji da yang jer sa ta ren ni ma xia bi na men du jia si da la ro dan ro lu lu ju lu zhe wu tong ma yin le de zhe la yong zong na jia si yang ren bu ji ser ba ti ge ren xie se ti ge den teng ni jia bo te la ta er kar bo ni mo de le zhe ne zhen du ge zhu ba pu da da bi ge ngang te jia bu ku zhu la xion ne yin lou ju be ge le de jia si yang ren bu ji ser ba rang ta la zhong ne zong

Kongla senpa tene rungki tsere rando chungwa la papi lungzho Muro siya na pyo zonki lisi tukchu pati ri Lisi reke pati jimi lisi naman tai sanchi ri

Yang zhu ba nan ba, da gong le ni bi lu ji ni bo de ni na zang go re ni yang li ji ba, pa mi ci di da ji ma gu zang zhu ma ye dong yi lu ji chong zhi xi ba da, ji ma ren qi zhu ma ye dong yi lu ji zhu mi zha zhu xi ba di ni zhi. Zhu bo so lu ji di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zin la ka ba jia ni re go xie qiu le zhi, ka ba an zhang na le go ji ge jie zhou ji jie ge nga nga dun zhi. Yang zhu ba nan ba, xiang la nga zi yu nan ju ji zin ba bi re go xi bi lu ji do, long zhin ka ba song yang xi bi na zi lin zin zha zhi xi yu. Robotso gabo chobo yongwi jewa yo dadarin ka semba pi je go sibilin sin non la semba po tin ji jabo do pasan wa mo shamba daron chudun ta tsrin do bemba tra shi so che je go sibilin ji ta ta shi obi china banga tsrin sin na shober ga se ji yi da nga zu ngwe la semba po tin ji jabo ya la sa la yo bi robot tan ji le pu lo ji aro ye sibate nya de jin ko

Choba namba, taso nipi loji aro ye shibati, senpa po dinzi jabo ye, lasa le yo bi chobo tanji la pala ri. Xiangla chando ba hiyo zonda yo bi senpa po basan wamo ye, kange longchini jia senru yong la pavi loji. Zha shi kata shibati, nyan da jenye go.

Chobo namba, siyang la lhasani yinpe chobo tatsirinka nga zilin zila kabar jani yi ba doji jaga tong ilo yi pama la siba di jay tong ru ji si siyenga. Yaya, da rinji jaya lu ji di che la pyo ni che ran lu di sinxi yungwe mandu xa ji yinggo.

Chobo namba, gongli nyingbi loo ji meidu ji bi sacha shiba di, lasa gondilin do yo bi chomo ya gongka zhomo gdala pyo le ri. Xiang la nyi chani nyingbi zhomo zhoma ya nga zo la kapar jian ni, gongka loba ga shi dhaka ya gdongwi loo ji xe donru ji si. Ya ya, da rinji jia ji ba dhaka ya gdongwi loo ji gamja gama shiba di, chari si yo. Chirang gabo yo wa xo.

Tola Zoja na geja xie cawa dan le jidong caji yinje bada ya ja anda de na jama jiru ji. Deda caji che ja geja rongji ja jada xie toji yobi, che na bi le jido mince gamang pojila nga zui nyin taba ni gas xie ji yin. Ya zhobo namba da tari ga longting ka bar songyang lintzin nong la zhobo ciri nyema do suna mima ciri ga jada jada xie yobi, che namba nga zui lintzin na xiobar gas xie ji yin go. Tang hun la zhobo ciri nyema ya lintbi zhuji nyema de la jenye do.

Chobo namba, linci jinjou, do rinci ni chobo chola, ziba, nobis sanja gdongi lo jidipu ni, chi namba, nga zui kankil lungchin jia, royan ji xin kan linci la gabo na war ya xiu zo jido, nienda tusan chobo yoi, mendu xe jiyin.

0: Simjin tamje de wadang de wei gu dang de wai gu ji Simjin tamje dong ye dang dong ye gi gu dang zhe wai gu ji Simjin tamje dong ye me be de wadang mi zhe wai gu ji Simjin tamje ni ri cha dang ni dang zhe wei dang yun ba ne wai gu ji
1: Chobo namba, ninja yiwang chobi le yang jia che ji to san lo de da chobo yun wa na a zi zhe wai yin 听得荣阳及新港联系寻常的那家就应我最近没联系呢杨家头用

0: 你原素养，你原素养，人用。
1: Zengke nama tsu gengam zang, tada senji bilin zengdi na pejong longin tili gong kanke longdi jia nyu yun siwi rong yun si bilin zengdi re. Nga na nyi dunba chung da yin, ngoy la lin zeng gong ma zo gong nama tsu la shubi chanda yi che da nyin jub dinbi lishi she per ni lin dukba tashi di li shibji yin.

0: Huayi, ni ka ka je ni la ka si ja cha du. Je a ko nyang do, pa yu lan nan zho re.
1: Nga la sa le, ama ngo ma te nyu sa ho zin.
0: Che te.
1: Ama ma ni na nga pin zho le me.
0: Che che za, che la sa, ama nyu sa ye on.
1: Iya, nga la sa le, ni ama ngo ma te nyu sa ho zin.
0: Huayi, che nga la khe do, chu ama la sa ye re se, su se do.
2: Damju de jilo jitong ge ja jibji xin ni lue zalen ma chen ni bi ge zhuang xin ye zhongge zhenggu ma zhou

0: Chubu namba tsuo, xiala derin ge seji zhu ri lin zi nang dun ka nyi ba gui zhu tan le xie zhe zhe xie yue. Gui zhu tan le di na, xi lu nying dong song lu bue ji lo sar zhu cho suo di ma zu jia ga si qin pu tui bi gui zhu tan le xie zhi. Xie cu ngui jia cu a dang ta nyi wi gui zhu tan le de, mu nang la ya ren xue zang jia gu ma ga mang nang yue.
1: Sastan tenpe simo wal hen ge, hu chu yu lu lo sa la zhu xie de le. La, kien to cha la nyam to mewe la. Ta yu ni khaan yon, kien to cha tole cha cha chi resha. Tesha ko uti chun chu chi cha zang mi khur bet te gyur sha. Khombo shita tindu rizhi gya ga je. Sido, nye rang kui di je be lega te ki cha sunge. O duk su hurta pe da chi da dunam yori. O tindu she ka chi duwa la. Hurta chi da dunam yoko chun rwa le. Tangwane shubi na genlaga ni legung jiri, rogpo yakpo jini. Ta inyele kora uti chaba ni cheche, ngani baralya parda o zile duwa la.
2: Oze, rangdaba le cha duwa.
1: Oze, genla pepe le.
2: Oo. Sato.
1: Laul.
2: Nga kuchi chebe lega dike cha sunga.
1: Cha su cha su, nangda me le.
2: Oo. O dusu huta bata cheta, ani dulam yore.
1: Lese, lese, pochena, pochena.
2: Kare. Futa sene dilam yego chung ae.
1: Ase, tinte lambe, tinte lambe.
2: Oh, te raha yin si.
1: Tota la.
2: Oh.
1: Ta nye kirana ya losa ki munchi si pyunti jikri bale.
2: Munchi ae?
1: Wale.
2: Faan yo be.
1: Faan. Munchi pyuba le lege chushi gore be.
2: Yego chung. Tesha lega kare sene yurim dusu tokar da.
1: Oh.
2: Mala rake munchi pyuye ke faan ya ochi ti. Di shung le kake zhuren la misi de. Zhuren ke gyo min dusu na fengwa lingdo la misi de. Lingdo ke gyo min dusu che so na ngay zham da kheshu da. Ngay nga zo le gong chong du na lo la chui du ya ochi che. Uchi chang me mui du chung so na anji rang mui zi di pyu da da gare.
1: Ah, ma lo. Ta ten te chi ki de bi na zi pyu ya ke chok che re du lo sa che ma di shang nye re duwa ni.
2: Oji, ta te sha le gong na lo la le ga che che ne chung a che ne. Chong du mang gu cho che chui du che gore. Uchi chang me mui du chung so na anji ten pa ya war da. O dusu che che ni zui la ne le nga na gi zhi khe khe me ba.
1: Hachi du genzhi yu ye chi du re duwan.
2: Hesa, tate, rangi munzi di pui chab daga ya nye sing shu ye ge jenbao zhe zhe ti shu a.
1: La, ta tuanda chun chu tinze ji le lege ni du ji gu ribe.
2: Ye guo chung, tesha le gong nang lo la lega zhema zhi che ne le ya nye sing shu du che zhi ri zhi sha ba yin so gore.
1: Hachi du u zhi li guo guo dang ya re duwan ne.
2: Kare sa ta, kala da bu jeb da.
1: Chi ta ma su guo su song e chang ma.
2: ཁ་དེ་ཡིན་ད་ངེ་ཤུར་ཆེ་ག་ལམ་བ་ག་མ་ག་མ་ག་མ་ག་མ་ཨོ་ཅི་རང་ཡིན་ཤི་ཡེན་དོ་ཏ་ལ་ཨ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་གེན་དོ་ཏ་ལ་སེ་ངེ་རང་ལ་ཁར་ལམ་ཉུང་ཡེ་བེ་ཤ་ཅ་བ་ལ་བ་རབ་ཨ་ནེ་ཏ་ངེ་སེ་ན་ཨ་ཨ་ཐང་ག་ཏུ་རེན་ཆ་བ་རབ་ཨ་ཨོ་ལེ་ཏ་ཏ་ཡ་ཧ་ཁོ་སུ་ཨ་ཡེན་དོ་ཏ་ལ་ཏུ་རེན་ལ་ཐ་
1: talk, which is the Zolia Chirange, can just be no river.
2: Interesting, Conazola,
1: and that's it.
2: Lauda, Lauda, Severa, Conazo, never seven Nagia.
1: You are, you are, you are. Tatina, Tirinia, Yet Chirale, Laudas,
2: the Laudas, some more, two real America. Lauda, Mona, Mimanga, good is for Jiminduya.
1: Listen, listen, listen. Trulila.
2: Oh.
1: 啊，这只长毛须鼻呢？嗯，你那么久，看那出乌鸡的卡了年呢，来个活的把它救。